wahando mangiroka gaitha witu twagothaitha ni tondu wa hinya waku angi ni moritie mawira na ngoro ciao ikorwo ni hinya na magakua ngoro twagothaitha gaitha witu we urathimaga wira wa moko maitu itikira kuhingurira andu aku mirango itikira andu aku mone wega itikira system ciririkane andu aku reke gaitha witu faira yaku imaririkane thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo mwathani ngai ithe witũ amerirĩirie mĩciĩ mĩega ĩtĩkĩra mĩciĩ ĩno ĩtũre ndũkareke mĩciĩ ĩno ĩhuke ngai ithe witũ amerirĩirie gũtũra ndũkareke makue tene nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩtwa rĩaku aya morĩtwo nĩ hinya ithe witũ nĩ ũkũmeka wega na ũmahande ciana citũ iria ciĩ mĩciĩ na iria thomagĩra kũraihu twagũthaitha wega waku na ũtugi waku iromakinyĩra ngai ithe witũ mwaki waku wa roho mũtheru ũmarangĩre na ũmaikarie ngai ithe witũ mahe ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩwe mahe ũgwĩtigĩra kũrĩa kumanaga na kũrĩwe nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku mabiacara maya nĩ mekũgĩa maciaro ngai ithe witũ nĩ ũkũreka kũgĩe na magetha ona hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ kũmũ torĩa wekire mũtũrĩre inĩ wa Jusufu wĩgocithie na andũ aku nacio ngumo na ũgooci igũcokerere wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku gĩiyũkie ngumo na gĩtĩo tondũ wĩ ngai mwega na nĩ wega-inĩ waku nĩ wa mũrũguo Jesu Kristo twakũhoya na rĩu ningĩ twagũcokeria ngatho twaiga nĩ gũtuĩke guo ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthikĩrĩria ngwenda tũikĩrie na nĩgetha twacokereria tũgũthoma kiugo kĩa Ngai na Ngai witũ nĩegũtwarĩria na kiugo gĩake nĩ tondũ nĩ kiugo kĩ hinya nĩ kiugo gĩtũmagĩrĩria na rĩu ningĩ nĩkĩo irio cia mũgendi ũrorete mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tondũ gatagatĩ ka mothe twĩrirĩirie harĩ kĩndũ tũngĩenda tũtikanage tũtingĩenda kũkanorwo nĩ muoyo Ngai ithe witũ akĩrĩ mwega na nĩ mwĩhokeku no mbere ya maũndũ macio mothe mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ na merirĩria maingĩ twĩrirĩirie niĩ nawe Ngai witũ arotũma mahinge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ gũtuĩke guo nĩ thaa 10 cia rũcinĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 30

0: Athena FM nituragukwira mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wacie na nyingi ciage kwire itakigwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuona ni ndimutiwira ndimuhuri wa biashara na ndimutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
0: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart gũkena FM rwĩmbo top